0: Yes, sir.
1: E haka tau ki Māori, te harori rangi tahi.
2: Koia nei ko te kōrero mo te tangata ka mahi pai ka mahi kaha mo te rā ko tahi. He āhuataga tēnei e rite ki te harori, e tupu mai ana mo te rā ko tahi. E tika ana tēnei whakatau ki mo te tangata ka whai kaha mo te wāpoto, arā tētahi tangata māngere.
1: Te harori rangi tahi. E haka tau ki Māori.